mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni kutukutu loni ojo Wednesday oni ni ojo keta ninu osu elekefa odun 2026 pastor Odekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gbagi titun ni ilu Ibadan eyin omo Olorun e dide nle oni tun ni ojo anu mi ikan ninu awon ojo ti a ko gbodo fi se awewa ni gbogbo bi te ba ti ni anfani lati ma gbon mi e gbe body yin e ma bo e ja wa si bi pepe e ja dupe lowo baba mi baba re ina gbori ile feju okan soso ajanaku eni to mi gbo kijikiji mommy ati daddy e dide oh bibeli ni eni to ba rewesi ni ojo iponju agbara oni ton ko to nkan labi akoso bo ti wule ko ri adua meji pere la gba kin to jade ku onu program yi e ma bo ni bi pepe ojo meta kan be ninu ose ti eniyan gbodo fi se awewa atun ti kan ojo yen ninu ose ati ninu osu yi alakoko oru e lele ni bulletin gbun mi bulletin gbo mi mommy ati daddy ojo meta yen ojo alakoko ni ojo Sunday bibeli ni ran ti ojo isemi lati ya si mimo elekeji oni ojo Wednesday bi eleyi ojo anu oni awa gbagbo aye gbagbo ko ni lojo irubo ojo ti e bo mo fin ojo ti e bo mo da ojo eleketa oni ojo jimo oloyin eyan ayan fe e ja dide ka mo bo ni bi pepe a fe rangeli se laaro yi an eje mo tan yin adua meta ni olohun ki ko e mo bo ni bi pepe e ja sari gbadua meta ti olohun ki ko akoko ninu adua ti olohun ki ko laye ni adua ope bibeli ni eyin mi oni nigba ti e ba yin mi eyin eniyan mi ma je ki sunkun ile ko jade fun yin je gbogbo bi te ba wa laye mommy ati daddy e dide e ma bo ni bi pepe e ja lo do ba le ja lo kun le ka dupe lowo baba mi esa ko si n to kuku gbe wa debi pelu gbogbo situation anu lo gbe mi ati e debi so nibi ta ba kun le si nibi ta do ba le si e kan mo juwo si anu lo gbe mi debi adua meji kan to ku ti Olorun ki ko

0: na gbogbo eyin omo olohun ki gbe baba mo dupe oba to po ni pa ti agbara o ma se eyika otun eyika osi olohun ki ko adu ope mo mi so oluwa mo dupe fun aye mi mo dupe fun aye awon omo mi mo dupe bi to ba mi de mo dupe bi to nba mi lo ogo ni fun o jesu eyin ayan fe e je gbadu elekeji ti olohun ki ko o na ni adua fun idariji ese o se se mo si mo be wahala ti nse wayi ibi ta bara wa ni Nigeria yi ese na nbe ninu e bibeli ni bi awon eniyan mi eyin eniyan olohun te eh awon ta npe oruko mi mo ti an ba le rera won le ba se dobale so gbogbo eyin se si mi e dobale gbogbo eyin omo olohun eyin mo mo mo awa baba baba e je gbogbo wo dobale e kan je akigbe olorun jo darijin wa oni ti won ba rera won sile ti won si toro fun idariji ese oni ma gbo adua won ti won si gbadua ma gbo adua won lati orun ma si dari ese won ji won ma si wo ile won san Nigeria sai san ntin ja bo so wa ji ni gbe ti won fi nko wa lomo ti won fi nko wa lawon eyan lo re eyika otun eyika o se eni baba darijin wa nitori iku ataji nde re sanu fun wa olohun gba wa a le damu a le da se mo ati si o dari ese wa ji wa so gbogbo eyin omo olohun mo fi adua isawe wa so jade lenu awa mo pe o ija ti wa ki se tara o ni agbara ninu olohun lati ba wa wu awon ibi giga eh gbogbo awon omo olohun la dobale olohun jo ro ti eje re ro ti ku ataji nde oluwa dari ese wa ji wa ro ta won omo wewe ro ta won alaboyun olohun sanu wa ni Nigeria Jesu oluwa wa e wa dide nle mommy e dide nle daddy adua keta ti olohun ki ko re o na la adua fun anu e kan nawo kili o to su loni olohun sanu mi olohun kili o to su loni emi awon woli sanu mi ba se nfenu awe awe wa di meta loni ta n gba adua to nbo ni church loni ni ago mejo abo mo ti so lana and ni ago merin na ba se se niyan eni ti o ba ni opportunity lati wa taro a pade ni agbara olohun ni osan and agbara di fun 77 enowo yen ke baba nitori ku ati ajinde jesu sanu mi olohun olorun ninu ipa atagbara sanu awon omo mi olohun e wa fele ikun olorun jo gbogbo awon omo ti won ji gbe gbogbo eni ti nbe lo wa ji ni gbe olorun sanu wa iwo to ba mo pe adua nikan lo ni to si mo pe ija re o ni bo lada o loko to fi le ja sa mo fadua se this is not the moment to complain asiko lati na ka lebu si enikeni ko yi yisu ni won ti mo jiyan gbe oba buku kan be ti an pe le rodu bo se ko peter ti james niyan bibeli ni okoko nawe o mu james iyan jacob o be lori o se iyan la se gbe elekeji o nawo sinu ijo bibeli lo tun mu peter na kini ijo se eyin ijo o won ni won bere si fi itara gbadua mo ra won kan ti an ki gbe kan nilo adua a nilo ka gbadua fa won bandit so omo bi to ti lo face won nke yo kan ti mo mo ni pe ogun eyin o ja won olohun o ba ngbo gbogbo aji ni pe gbogbo eni to ku awon eyan wa atawon omo ti won ku awon omo lo nu gbo bi oluwa se nbe ti emi nbe laye oluwa yo ja ohun lo fi je padua meji pere la fe gba laaro eyin ayan fe kini kan da mi loju olohun yo ja emi mimo yo ja angeli wa yo ja mo so nkan kan lana osu kefa ohun lo ni ka ti angeli sise ko si si nkan meji ti awon angeli wo se ju pe won a lo ja lo ti n ba jade ku nbi nisin awon eyan mi a tun jo pade lori Facebook iwo na try ko wa ja jo pade ka jo gbadua lori Facebook laaro yi ko wa wo nti baba mi ologun ajobo le danwo ka jo tun so ba se n so tele adua meji adua ti e number 1 adua fun Nigeria atawon ti an ji gbe number 2 ibi lati mo ti ba senu lasan lo ni on ki gbe ha won ji won gbe won se kini kan ani odide nisin ko ja gbadua wo bi bo se sun to moju tai ibi ti wa la wa re eyin omo olohun a fe ti angeli sise a fe bi olohun oba to po ni pa ti agbara And ninu osu kefa, thank God osu kefa lawai. Ninu we Luke chapter 1 verse 20, 26 to 31. Ibi lati ribi ti won ti ran angeli si obirin kan. Ni osu kefa, won mo ran angeli nse ni. Bo ka to se nkan kan, e dide gbogbo eyan omo Olorun nawo. Eke baba jo sanu mi. Gba angeli mi dide. Ko si eda Olorun kan ti o ni angeli. Ninu Hebrew language nigba ta won ti angeli tumo si a discover pe malaika ni won je. Angels are messengers. Malaika tumo si messenger, the sent one. Eni ta ranse. Angeli malaika ni won je. And bo go se nje ti Olorun, bo se wa yin o le ran won se. Emi Oluwa ni ninu 77 ki n se nkan kan ta seri. Fun gbogbo awon omo Olorun ti won ni anfani lati wa si 77 atoni lo ni ma ti kede gbogbo eyin te n bo ninu service isin bo ba dake ago mejo abo ni service o bere ngba ti o ba fi di ago bi 11 la si 12 isin yo wa le a gba we di ago kan abo loni ni gbogbo eyin ta jo ngba mo nbo
1: hello baba mi emi omo yin latori afife di o de tu jo mo ijo comfort life ministry ni Ijaye ni ajala mo dupe lowo Olorun fore t'Olorun se ninu aye mi baba mi isegun o sele wi pe mo ni fibroid lati bi odun meso seyin mo ti kokko sere nigba to yo tu wa pada ipade wa je multiple ni last month ten se program lori afefe ke fin soro lori awon to ni fibroid te fi so wi pe awon odun ni ko ma se elomi won ni kawon ma se ko ma ba ku ke fi ni ka jo kon lo se so temi na wa lara mi ti mo ba po o sele pe lati January odun ni kini e ti wa worst mi o le jade mi o le se ko compare odun yen gbigbigbi ni so nigba to wa won lo hospital wa ni mo ma se ni ti ya lenu Olorun baba mi lati osu meta this match mo ti son owo ka fe fi operation ba se wa sanwo ton bbp se high ni ati aya ma se pe ma ba so pe mi o le wo theater pelu aya pe ni ati bbp ha ni bodu mo ti ri mi de ni tele baba mi on treat me for 2 weeks ko sise bo se ni ki gba ibi ko lo ni keja ni ni afri global ko ni ki lo se another test ni ba ti mo de be baba mi ero po ah baba mi se ko se yin pe o mo se test ni ase chest ase gbogbo sugbon si la nenu olorun nigba ti ma pada de hospital ogun to ni ko fun mi won fun mi asiko yen la wa bere omi ijo mewa won wa so fun olorun pe operation yin I must do it si se ni mo gbudo se because the disturbing is too much won so fun olorun ninu mewa wa yin pe baba mi o omi mewa wa yin yato sogun to fun mi gbogbogun ijaya yen aya se ko won ma se pe ati sun ise odise ati jeun o dorun lebi pe ara mi a ma gbon lodi lodi mo ni omi jome wa yi ogbodo ri wosan baba mi bi pe ki jome wa yen ti pe ojojumo nu gbadun ki jome wa pe ma ti jome wa pe dijo monday ti mo lo fun mi we oso ni mo to we mi le we laaro won so fun olorun gbogbogun aya jija gbogbogun iberu fun pallida don't want to see it in my life again mo de tun gbebe fun anu lori mi lori awon omo meti ni ta ba fe ka so sinu mi yen mo sa gbadura mo se gbogbo e this monday and I have appointments on thursday doctor jodu mo de so fọlọ pe tin ba hospital lodo doctor yo gbodo ri anything mo no traces baba mi nigba ti mo di hospital doctor yen tun wo mi o tun ni ko lo gbe folder mi wa yato si o tori lori system what is not you madam won se gbogbo series of tests won ri nkankan aya to se pulu ta ma so tele pe mi go kin le duro mi kin le mi won ma shake ni agaga ti ma jaja tete ji ronu baka mi de pe mi go kin le sun baba mi no traces ni jeta ko sa ya gbigbi ifupa mo gbe ti lo le doctor lati ma bi mi pe is it not you ka mi ki lo se test mo ni mi ni o tun bere pe ogun o lawon fun mi tori won ri kankan mo won tun mu apa mi won tun yewo gbogbo e no chase for anything won wa so si ninu pe yen e ti da kokoko mo jesu olugbala lo ba mi se n ba so fun ni where is god mo tun so kun pe frami go mo tun drive wa hospital because mo tun drive daddy since January mo tun drive ben mi o le drive se n ti o ko tele rin lo ma drive I drive by myself baba mi mo dupe o fun se mo se ninu aye mi o even won ti approve mi ba lati Thursday we are should go and do the operation pe mo re ni traces kokan mo baba mi mo dupe o ise mo se yin gbe mi o o gbe mi tomo tomo o nima to tun ba jijo leya mi o ni 1 naira lapo mo ko dede gba 100,000 ge mi baba mi o mi do monday to niyan o lese kese mo ti so da mewa mi to re ti ba wa wi el ka ma fi da mewa wa dollar mi number 1 ma fi da mewa mi dollar bo le ma so njo keji tabi ko te pa le njo keji ma to so exactly mo sa le so 10,000 na da mewa mi baba mi mo dupe mi na mo re o esi ni ba mo re to ba so ejari mi gba baba mo de tun wa ni gbagbo pe my peace operation is very very successful agbaro long baba mi bo ba jogun na ni omi jo mewa yen na o te wa lorun ti bi ba tun ma yo ju baba mi o ye tete ba wa se o ka tun fi mi we o ka tun gba buku si lotun lo si o baba mi se gan ka gba wo san si o
0: mama yen ni bi mi ba tun yo ju imi wule ti e ti yo ju paper meji kan be ti emi oluwa ni kin fun yin won kon kan si lara in ta si ko si nigba te ba de church e mo gbo paper mejeji yen ikan leju sinu omi we yin eyo kan le mu dani nigba te ba mu dani awon ese bibeli to wa nbe iyen le ka sinu omi omi 77 ta fun gbogbo eyan ni ojo sunday ati anointing oil ta fun gbogbo eyan ni ojo sunday eyin ayan fe pepe ye opon mo sa o e wo n to sele si mama yen o o gba iwosan sister yen ni mo ti drive oko nisin lati January ni because of high blood pressure and systematically won mo wa ko gbogbo aya bigbigbi iwo na wo ba ye se nse nisin eyin kan be nbi to je gbogbo se n gbo mi lowo bayi aisan re ni an da ko yen a pade church laaro yi temi oju pe kemi o gbadua emi ko mu wo yan san pastor ko ni wo yan san olohun ba ngbo angeli gan ko ni wo yan san olohun loluwo san gbogbo le ni bo lo wa emi si ti kilo fun yin mo fi da mewa esere bo lohun ba ti bless ye atete san da mewa atete so re ma jemu ti e la tete tun ri mi eyin kan ka so mo gbo yin san jo to ba fe pari yin so re ma jemu mi to ba dola kin lo de to nfi mireku e dola eyin ayan fe kin to soro nipa ohun ta fi break laaro yi ni agbara eni to laye atorun a nbo ninu